0: Ayawa, katagil siyak siya lal na ko kanata ko aranj ba ang tiyakel?
1: Yo sa tiyo, kakili hong si Diyos na nawre.
0: Tukobra siya ka ako, ko eto siya kre, kawatle. Sa sara ka chol tanong sila ko tangkil.
1: Ay, ko karak, katabitin ka le, yung kulak kwan. Kiseba kin yung kasyon sa sinin kaya ning chikwa.
0: Inka jawa, macha chiko kan, kawubre siya chol, nakatingra jawa.
1: Maanik asal na rahok, hole na shkastesis yu am sa shkaba liramigo, Juan 15:13. Es kana ka kwa aksal o shaklisak e, shonu shaksalik angkel. Shonalilika kahik, rera binkilik angkel.
2: Bantyo shinko!
1: Bantyo shinko, chirish, kokel, kochinash, katyesh kamano, rikinek di kakush, kabits, amanan. Chikahunil to bantyo shing, chanchang kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
2: Bantyo shinko!